0: menim nea akyere wo so na menim nea da wo so na menim nea ama wo abɛma bui mɛpɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ nea ɔma a woahyɛ bɔ sɛ mema wo asefo David me ne woasefo bɛnya pam na mpo so wɔfomeɛ
1: mpa
0: wonya mɛtwe wo aso na mɛgye wo nga batamho ɛsɛ mepɔ hyɛ nti

0: sumpa sumpa
1: sumpa
0: die waguo no
1: eno na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
2: ada je ba poba kwa fa ho
3: ah no problem no problem now guys that be baby for na mfa kofi we ya be ma now experience ah baby afa kofi de dada no na te de bia omo asembo se ma kata mu dada se we ya be ma ufri fie no pa no so ah anyumire no num ye ni me se wa pon
2: wo
3: do to go slow mo ah by 6:30 ni we do fie we ya be ma shia ya be ma boge pa ada na esa we ni sa da kuro no wa kofi awia
2: sa
3: ah
2: omo de tuem
3: my classmate bi obu fa mu awia no mi nu ana okofi okwa ya yesi be ma ntade
2: Hey.
3: Ya hata de pex ya bubu no bi sa na yere se hwanta de ni din
2: eh
3: hwanta de no ma na yere tiwo ohe ose fe se wan ka ewie ya me pek ya lugu ni me nyina ubeko cross na Prisla ne na dan fo be me bi na na masma Prisla na
2: ya ba je ni
3: pa nenta de ba si won si na eh merci amano obo wura fia ya aduane na lazy kusu yi me so kra da bia me ba ansa na me bia ni bia mo aka na ya na aduane we ye we dia me so mi wura na presle ni pana na ya na aje ni pade o bana o didi sa se be ma no brechi ya na kwa na kwa je sofa na o hinhem obo hwe tv obo change channel sa and that if you know asesa ba asesa ono akwono na ti kofia no odidi wie kura san na be ma panyo bo na ko wa be didi
2: respect in the chain
3: yo and ya change o time ade kofia na ko ha die
2: kata jose ti na se awia e hu cha na jo
3: me da ba se everybody such a rural bank ba ade kom ta no duma se on be kasa chire kuya foro ko on be fa so anya bosia de atre mu nwuma mu na omo e kom fom nyina so so e kentai na na omo ti o kasa chine bi na sabre bank manager oba e no me gidi se no free invest ya ba ho fro abrante ya tiatia bi na o kasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he nam se wono o kasa maame o se ah na den na furo nsun abu se sa na tetuno atona nanu tirimu omo ni message ma panyini bia ese na furo so na se maame wo nya ni di afi no free invest ya ba we di di na furo ba yekese awse afo ene so ye wasem emamo ene ene obi frɛ me na wo ka sem sem rante hene sompa fm ne tv no sɛ ye nwom na mutwa anka maka sɛ ahete papa papa mo de mo studio ho mo nte de ekɔso ye ne wa bonte ene ye sovi sompa na hete very well ahete papa papa